0: 962 kilometers. Unplug and unwind. Take advantage of Red Tag Days on now. Get a $5,000 lease incentive plus up to $2,500 federal rebate for eligible customers on select 2026 Prius plug-in hybrid models. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
2: Salita hango sa Biblia, Kawikaan 22-1-2. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat.
3: Amen.
2: Amen.
4: Okay, magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayong gabi, nakatutok po kayo sa programang Pinoy Mix YYC, Your Filipino Vibe Station. Ito po ay sa ilalim ng Pinoy Radio 94.7 FM, Friday Primetime Bida. Ako po ang isa sa tatlo ninyong host. Ang pangalan ko po ay Kuya Roffel. At kasama ko po ang aking mga co-hosts ngayong gabi at sila po ay magpapakilala.
2: Ako po si Maynard Pastor, Raptors Auto Glass. Kapag kailangan nyo ng glass or linis ng sasakyan, let me know. Nag-3M na rin tayo pag may mga brand new kayong sasakyan. Undercoat, wrapping, undercoat, 3M, ceramic coating. Yes. Tawagan nyo lang ako, 403-708-0074. Or makikita nyo po sa website, Raptors Auto Glass. Thank you so much.
5: Hello! Magandang hapon po. Gabi sa inyong lahat. Ako rin po si Ate Eve. Ako po yung event organizer din. At welcome po sa Pinoy Mix YYC. Ayan.
2: Kabado. Kabado tayo. Hindi, okay lang. Normal. No. Natural. Ngayong gabi po, meron po tayong special guest. Okay, isa po siya sa tinatangkilik o kinikilala as isa sa magaling na realtor tsaka isa siya sa masipag at very generous sa ating Filipino community, lalo na sa mga basketball events, okay?
5: Supporter natin.
2: Supporter, yeah. Yeah. Madaling lapitan. Nakilala ko siya matagal na, mabait. Siya po si, wala iba kundi si Sir Alex, Kuya Alex Tumang.
4: Yes, maraming salamat po.
6: Magandang hapon, salamat sa inyo sa pag-imbita sa akin. It's an honor, really.
2: Sige, sir, magpakilala po tayo.
6: sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ang pangalan ko po si Alex Tumang, tawag sa akin na Kuya Alex ng bayan. I've been a realtor since 2006, and for the last 12 years, nasa RE/MAX ako, originally from CIR.
5: Wow.
6: So, been 20 years in the real estate, prior to that one, sa oil and gas ako. Mm-hmm. So, masaya naman ako at nakalipat ako sa
2: Calgary.
6: Sa real estate, bago nag boom, bago nag-collapse yung oil and gas dati.
2: Okay. Ayan. Pero alam nga, sir, maganda daw kitaan dun eh. Buti naisip mong mag-real estate, real estate, no?
6: Plano ko mag-business nun, kaya lang walang pera. Hindi ako makabili ng Tim Hortons, hindi ako makabili ng ganito, so I've been planning to own my business. Parang long-term siya sa akin na goal. Meron akong short term, meron akong long term. So sabi ko, before I reach sa age of 40 or 45, may sarili akong business. So manager ako dati sa oil and gas, pero nag-decide akong mag-try ng ibang linya. Career-wise, okay na ako, pero sabi ko, parang gusto kong magkaroon ng sariling business, kaya napunta ako sa real estate. Okay. Sabi ko, itatry ko ng 2 years, pag walang nangyari, balik ako sa hawak ko yun ng purchasing, inventory control, at saka warehouse.
2: Mm-hmm.
6: Doon sa oil and gas ako. So, sabi ko, 2 years lang. Pag walang nangyari, di balik.
2: Ano pong nag-motivate sa inyo, sir?

0: na pumunta sa real estate, eh, pwede ka naman let's say mag-restaurant kasi kapangpangan, di ba? Magaling magluto, di ba?
1: Magaling lang. Pero nung kumain, pero di ang buro nung muna ito. At saka yung panglasa sa akin, pare-parehas.
2: Pare-parehas, ano?
1: Laking hirap kaya lahat, masarap.
0: Lahat masarap, okay.
2: Alin nyo si Kuya Alex, ano, supporter natin yan sa mga events.
0: Sa lahat ng events siya karamihan.
2: Mga events namin na nakaraan, no? Matagal nang talagang sumusuporta si Kuya Alex. So, maraming salamat, Kuya Alex.
1: Salamat po. Bring back to communities ba? Lalo na sa Filipino communities. So,
3: this is good. Napaka-importante po nun. Ilang years na po kayo sa na Real Tour?
1: 20 years.
3: 20 years na po.
1: Since 2006.
3: Oh, wow. Congratulations po.
0: Tapos yung anak po niya, realtor din, nag-iisa, si Miguel.
1: Magkasama kami sa team na yun, sa Tumang Realty.
3: So, napakagandang team Apple.
0: Father and son duo. Mm-hmm. Kung sa basketball, merong LeBron James tsaka si Juan, meron din sa realtor, di ba?
3: Yeah. James Jr. Okay, so pero mamaya po, marami pa rin tayong pag-uusapan kasama si Kuya Alex po. Kailangan po natin may malaman yung information nyo for later and ano yung mga maipapayo nyo sa mga listeners natin. Pero gusto ko lang po muna i-remind ang ating mga listener na meron tayong Friday Mix Challenge. So ito po ay, ang challenge po na to ay this will give one of our listeners a chance to win $100 po. So,
0: wow.
3: Ang kailangan nyo lang pong gawin ay tatawag lang po kayo sa number 403-717-1947. And sagutin lang po ang tanong ni Ate Evelyn for 15 seconds and then you will win $100.
0: Ako nasasagot nun. Ako
3: natatawag. Disqualified yung mga nandito po. Baka nag-usap-usap na kayo. So disqualified. So, sponsored po ito ng Quattro Asian Bistro. So, saan nyo po sila matatagpuan? Sa Canmore po, nag-iisa at sobrang sarap. They serve good food and they also owned by good people po.
0: Filipino.
2: Bistro, nice.
0: Nakakain
2: na ako doon.
0: Proud. So, marami yung
3: after nyo mamasyal sa BAMP, before kayo umuwi, kain muna kayo sa Quattro Asian Bistro sa Canmore, di ba?
0: Baka kapangpangan din may-ari. Hindi rin. Kasi mga galing mga kapangpangan magluto eh, no?
3: Yeah, pwede yeah. No? Yung chef is Filipino.
0: Yes.
2: Yeah.
0: So, siya yung kauna-una natin nag-donate ng $100. Siguro marami pang naka-line up dyan na willing magbigay 50 or 100, you know, yung pakulo po natin.
3: Mag-sponsor.
0: Yes. No? So 50 or $100 is marami na pong double-double yun sa Tim Horton, no?
2: isang buwan nilang, ano, isang linggo pa rin. Yeah. Isang linggo double-double. Oh,
0: Malay mo next time yung kaibigan natin Floyd Lechon, magpapa-raffle ng lechon, di ba?
2: Oo, yan. Sino yun? Kaibigan na, marami rin
0: matay. Maraming kaibigan, no?
3: Rolly,
0: Mm-hmm.
3: Huh? Opo, yeah. So, sino-sino ba ang tatawag sa atin? Mga kapwa rin natin Pilipino. Pilipino kasi hindi naman nila maintindihan yung Tagalog natin. So, pero meron na yun yung, di ba, yung AirPods, pwede mag-translate. Pero syempre, para sa Pilipino community pa rin po ito. Itong programa na to, kaya ang pangalan ay
0: Pinoy Mix YYC.
3: Yan. Diba?
2: Parang ano, ang galing ano, ng title ng ano, Pinoy Mix YYC.
3: Yeah, so halo-halo po kasi dito.
2: Ako yung Alex, ikaw naman.
3: Tama sa Sabado.
2: Pakisabi po yung Pinoy Mix YYC.
1: Pinoy Mix YYC.
2: Endorse
3: ka tayo.
0: Sa halo-halo, nabanggit mo yung halo-halo, meron si Cindy yung Toyota, Cindy Martinez.
3: Oh, yes.
0: Magpalo-halo daw siya.
2: Journey? Jolene?
0: Cindy.
3: Yeah. Sa Country Hills.
0: Country Hills, yeah. Meron siyang event na inorganize. Mm-hmm. Shout out, Cindy, na magpahalo-halo daw siya doon sa Seafood City.
2: Kailan yan? Punta natin.
0: Cindy, shout out
2: kay Cindy ng Country Hills Toyota.
3: May permission ba tayong i-announce?

0: Off-roaders and overlanders halo-halo meet up. Oh, pag mayroon lang kayong ay, off-roader.
1: Ay, mga ano yun?
0: Kukuha mo na kayo ng off-roader kay Cindy. Bili mo na kayo doon. Okay? June 6.
2: Wait, kahit anong brand po ba ito?
0: Kahit anong brand. Lagyan mo ng Toyota brand. Okay?
2: Sure, yeah. Toyota, Honda, yan lang naman yung sikat sa atin eh, sa Pilipinas eh. But siguro bago tayo magpatuloy, formal nating interviewin si Kuya Alex after this section. Siguro magpatugtog po muna tayo. We'll be back in a few seconds. Thank you.

0: Sa programang Pinoy Mix YYC, ako po si Kuya Rafael of Mera Diegulo LLP.
1: Ako na po si Maynard Pastor ng Raptors Autoglass.
2: At ako rin po si Ate Eve.
0: Tamang-tama, it's evening.
1: Yeah, evening, pero maliwanag pa, no?
0: So ngayon naman po ay formal nating kakausapin, i-interviewin ang ating special guest na si Kuya Alex at Tumang. Tama po ba yan?
3: Tama po. Maganda hapon. Maganda hapon sa inyo lahat.
0: So, ngayon po, I guess, ang una-una nating alamin is, yun nga po, realtor po kayo, di ba po? Mm. So, you've been in the industry for 20 years. So, ano po bang mga maipapayo natin, lalo na siguro sa ating mga kababayan na bagong dating, na nagpaplano or nag may kagustuhang makabili ng bahay?
3: Usually, the last 20 years ang madalas kong naririnig sa or naririnig ang tanong sa mga gustong bumili, especially for the first-time home buyers, is qualified ba kami? Mm-hmm. So, ano ba yung mga qualification para makabili ng bahay? Lahat naman pwede bumili ng bahay, depende sa sitwasyon, pero yung sa standard, doon sa sinasabing qualification, at least 1 year ka rito sa Canada, meron kang 1 year din na credit history. Tapos yung credit history na yon kailangan medyo maganda. Mga 650 FICO points pataas, magkukwalify ka. Meron kang guaranteed job, part-time, full-time, basta guaranteed, okay siya. No? Kung business naman, kung self-employed ka, at least 2 years ng self-employment, yung history. Inaano ng banko yung notice of assessment. And then, sa down payment naman, at least meron kang yung minimum, sa first 500, 5%. Above ng 5% to 1.5, around 10% yung the rest.
2: Yeah.
3: Above yung 1.5, you need to put 20%. So, kung bumibili ka ng 600, yung first 500 is 5%, 25,000.
0: Oh.
3: Yung extra 100,000 is 10% nun, 10,000. So, you need 35,000 minimum to buy a 600,000 house. So, yun yung mga ano. Meron namang mga, yung outside the circle na yun, yung standard na PR or ano ka, Canadian. Or Canadian citizen. Pwede ka naman bumili, pero yung nga lang, malaki yung down payment, no? Yung ibang, depende sa sitwasyon mo, depende sa kondisyon, pero ina-allow din ng banko, yun nga lang, malaking down payment.
0: Mm-hmm.
3: And then, sa mga bumibili rin, first-time home buyers, merong government promo ngayon. Pag first-time home buyers ka at bibili ka ng brand new na bahay,
0: yes,
3: sa builder, walang GST, may GST rebate.
2: Mm-hmm. Ah, okay.
3: So, yung naka-advertise doon, imaminus nila yung GST.
2: Mm-hmm.
3: Pero sa PR lang yun at saka sa Canadian citizen. Pag hindi ka PR, hindi ka qualified doon sa 5% rebate.
1: Pero so, pwede sila, sir, sorry, pwede silang kumuha. Let's say work permit pa lang sila. Pwede,
3: pwede naman yan.
1: Pwede, pero mataas lang siguro.
3: Mag-ano sila na mataas na down payment. Mm-hmm. So, depende sa situation nila or condition ng ano nila.
0: Mm-hmm.
3: So, pwedeng 10, pwedeng 15, okay, pwedeng 35%. So.
0: Pero pag sinabi po nating work permit, is it open work permit, specific work permit, or kahit ano po?
3: Kahit ano, pwede kahit ka naman bumili.
0: Basta yung hindi mag-expire ka, at least 1 year.
3: At saka subject ka sa ano, capital gain tax.
0: Yeah.
3: Pag nakita niyo nila yung SIN number mo na hindi ka PR yung start ng 9,
0: yes. Yeah.
3: Ayan, medyo meron kang capital gain tax doon.
2: Mm. Ano po, may tanong po ako, Kuya Alex, ano? Ano po ang kahalagahan ng equity?
3: Ang equity, parang 'yun ang naiipon mo sa ano, kung bumili ka ng bahay, along the way, nakaka-build ka ng equity kasi yung part ng binabayad mo sa mortgage mo, napupunta sa principal, yung iba napupunta sa interest. So, yung napupunta sa principal, yun yung nabibuild mong equity.
0: Mm-hmm.
3: Plus yung, kung nagbago yung presyo, kung sumari, tumaas yung presyo. So, yung equity, yun yung

0: balance ng mortgage mo at saka yung presyo ng
1: presyo
0: bahay
1: mo.
0: So, along the way, na, hindi mo alam, nakakabuild ka pala ng equity, ano? So, in 5 years, kunyari, 2,000 yung mortgage mo, sabihin mo na lang na hati, or 40% na lang napupunta sa principal, sa 2,000, that is 800, no? So, I multiply ng 12 yun, 96. In 5 years, that's more than almost 50,000 yun, ano?
2: Opo, ah. Not to mention so, yung appreciation pa.
0: Yeah, plus yung appreciation. Mm-hmm. So, hindi mo lang nakaka, ano ka pala nito?
1: So, yun pa yung equity na yan, it's pwede pong gamitin ulit pag mag-refinancing.
0: Yeah. Pwede ka mag-refinance, mm-hmm. or pwede mong kunin kung gusto mong bumili ng panibagong property or investment.
1: That's right.
0: Or, misan, hindi mo pala alam, nagkakaroon ka ng loan, mataas ang interest. Mm-hmm. So, pwede ka mag-ano rito. Gamitin mo ron. So, marami siyang gamit.
1: Gamit, ano? Mm-hmm. So, pwedeng bumili ng second property na pwedeng iparenta po, no?
0: Yeah.
1: Ano pong kalaga, no? Like, yung, paano po yun? Let's say, mayroong rental property. So, may isang bahay, yung isang, ano, tapos meron siyang rental property.
0: Ang pag bumili ka ng second property or investment na rental, ang minimum down payment doon is 20%.
2: Yeah.
0: So, pwede mong kuhanin yun sa... Kung meron kang enough equity, pwede mo siyang kuhanin.
1: Kuhanin. Oo. Yeah. Okay. Mahalaga talaga, no?
0: So, pwede mong paitutin yung business na...
3: So, sir, sa 20 years mo naging realtor, ano yung mga pinaka-kwan mo na experience? Like, bigyan mo kami ng experience na yung tipo...
2: Memorable.
3: May mga memorable experience na gano'n. Ano yung gustong-gusto mong kadil? Lahat ba, like, Filipino or pwede ka sa lahat?
0: Pwede naman sa lahat. Mm-hmm. Alos naman pare-parehas yan na ano, merong pros and cons, no? Ang ano dyan, parang excited ka lang. Pag merong kang na-close ng deal, na parang part ka ng journey nung...
3: Nung tao na yun na bumili ako yung pamilya. Okay.
0: Nung nasa business ako, nung nasa corporate, misa nakakasave ako ng... Dahil nasa purchasing ako, nung misan nakaka-save ka ng cost sa company, misan worth millions, misan 100,000 or 10,000, partly satisfied ka na naka-contribute ka sa success ng company mo. Mm-hmm. Pero iba yung feelings mo pag na-close mo yung deal
3: sa tao.
0: Sa tao, sa kliyente mo. Parang part ka ng journey nila.
1: Mm-hmm.
0: Iba yung satisfaction, feelings, iba yung feelings mo.
2: Yeah, I agree.
0: So, mostly, ano yan.
2: At I think ang pagbili ng bahay isa sa major decision in our lifetime. Diba? Imagine mo yung price ng bahay na bibilin mo.
1: Mm-hmm.
2: So it's really, kaya importante rin talaga na yung realtor na pipiliin mo is talagang tiwala pa.
0: Yeah. Usually yan, trust at saka yung commitment mo sa client. Kasi kada deal, although iisa yung proseso, iba-iba yan.
2: Iba-iba.
0: Misan sasabihin ng kliyente, kuya, bakit siya na-approve ng ganito eh? Pares lang naman namin ng trabaho. Bakit ako hindi ma-approve ng ganito, di ba? So, kasi maraming variables.
2: Maraming.
0: No? So, yung loan, yung liabilities, no? Tapos yung income mo. So, kino-consider nila lahat yun. Yung credit history mo,
2: yes,
0: mababa pala yung credit history mo kahit gaano kalaki yung income mo, hindi ka uubra. No? So, maraming variables. Kaya,
2: yeah, kasi pwede pong yung isa is mahilig mag-shopping, yung isa is nagsisave. Diba?
1: Tama, right? Kuya Alex, meron akong tanong about TDSR. So, let's say, maganda naman ang record ko, pero back na-approve lang ako sa ganito.
0: Yan yung sinasabi ko na, yung pumapasok dyan yung liabilities,
1: yes,
0: pumapasok dyan yung credit score,
1: mm-hmm.
0: yung savings mo, yung down payment mo. Mm-hmm. So, kinukonsider lahat yun.
1: Oo.
0: Parang, kunyari, paano ba mag-approve yung banko? May tinatawag akong 30-40 rule, pero hindi siya eksakto, no? Pero just to give you, parang guide lang siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag ko doon, 30-40 rule, para madaling tandaan.
1: Mm-hmm.
0: Tinasabi mong GDSR or TDSR.
1: Mm. Yes.
0: Yung unang criteria ng pag-approve, yung sinasabi kong 32% para madaling tandaan. 32% ng gross income ng mga applicant minus yung household expenses or utilities. Yung property tax, yung heat or utilities. I-divide yun sa 2. So, no? Yun yung first criteria. Yung second criteria naman is yung 40%, yung TDSR na tinatanong mo. So, 40% ng gross income nun, minus yung household expenses na yon, minus lahat ng liabilities.

0: Kasi ang ano ng government dito, kailangan daw balance kasi yung quality of life natin, hindi lang napupunta sa mortgage. Kaya hanggang doon lang, halos doon sa 40%. Kung maganda yung credit score mo, pwede nilang i-stretch ng konti yun. Pwede 42, 44, or hindi ibig sabihin 40 lang or 32 lang. Ano. So, doon pumapasok mo sa inyong credit history din, ano, na magandang credit history. So, parang ano sa government dito, ang ano nila is, kung ano yung kaya mong bilhin or gawin nung bago ka bumili ng bahay, kailangan, ganun pa rin pag nakabili ka na ng bahay. So, binabalansin nila yung ano. Kaya, kinoconsider na nila yung mga liabilities. So, kahit malaki yung income mo, kung marami kang liabilities, nakaka-apekto ko yun sa approval mo.
1: O, kahit na malaki yung ano, yung score, credit score, right? So, nagdidepende sa approval.
0: Kunyari, may binabayaran ka sa sasakyan. Malaki yan, no? Usually ngayon, ang mga sasakyan, ang mamahal na kasi marami ng features, mga functionalities. Nung nag-start kami dito, ang RAV4, wala pa 22,000 to 25,000 lang. Fully, ano na yun eh. Upgrade na yun.
1: Nakaka-apekto. Magkano na ba ngayon? Isang sasakyan?
0: 60 na, no? So, yung monthly mo na yan, pag sinama doon sa liabilities, ang laki ng epekto ng sasakyan pagka ano.
2: Pero tinagdagan lang naman ng ilaw yung sa loob.
0: Tapos yung mga line of credits, kinoconsider din ng banko yan. Kaya may laman siya or wala. May inaano silang allocated amount doon sa computation nila. Almost 3% siya ng credit, ng total credit.
2: May kwan po. May experience ako na nung bumili kami ng bahay, kami ng parents ko, kapatid ko, so tatlo kami. Tapos nung tinanggal na kami, kasi nga sa parents ko naman po yung bahay, biglang bumagsak po yung credit score ko kahit wala naman akong utang. Tapos okay naman yung savings, pero biglang bumagsak. So parang sa isip-isip ko, parang connected siya sa pagtanggal sa pangalan ko sa bahay. Pero I could be wrong. Kasi di ba pag nakapangalan ka sa bahay, may naka kapit na mortgage po dyan, di ba?
0: Pero supposedly, dapat hindi siya
1: makaka-apekto.
0: Ang mga nakaka-apekto lang dyan, yung mga, kunyari, meron kang mispayment na maximize yung mga credits mo, yung credit utilization na tawag. Ganyan, malaking dalawa, yung punctuality, yung on-time payment, at saka yung credit utilization. Yeah. Sa credit score, yun yung malaking puntos eh.
2: Sabi na, 40% po, huwag kang lalagpas sa 40% sa credit card, parang gano'n.
0: At minsan, parang malapit doon. Pero pag mga umabot ka na ng 70, 75 every month, medyo bababa na yung score mo, ano, yung sa credit utilization mo. Tsaka yung nalilate ka ng payment, or nagkaroon ka ng collection. Yan yung mga nakaka-apekto sa... Pero yung nag-inquire ka ng ilang beses ng credit cards or kotse or ano,
1: medyo application
0: na topic ko. Pag pinupul yung ano mo, minsan nakakabawas din ng credit. Points. Pag marami na yung ano. Pero kalimitan dyan, majority yung credit utilization at saka yung on-time payment ang malaking bagay. Tsaka yung wala kang collection or consumer proposal.
3: Okay. So, sir, question. Sa Pilipinas ba realtor ka na?
0: Hindi.
3: Okay.
0: Dito lang.
3: So,
0: nung nasa real estate, nung nag-start ako sa, nung nasa oil and gas ako, galing kami kasi ng Winnipeg, no? Tapos, dito kami, hindi pa naman masyadong maraming Pilipino noon eh, no? So, minsan, maraming nagpapatulong. Ako yung,
3: pero hindi ka pa realtor noon?
0: Hindi pa. Tumutulong lang sa paghahanap, yung sa, minsan, tutuloy sila sa bahay, tutulungan mo maganap ngayon, ipapasyal mo, di ba? Tapos yung nilipat, may mga kaibigan ng kaibigan.
3: Pero wala ka pang kilalang realtor noon? Meron na rin?
0: Meron din, pero kakaunti lang naman ng ano nun eh.
1: Kakaunti lang mga realtor noon.
0: Kasi kakaunti lang naman, kasi pag siguro na ano na rin yung dito, si Red, matagal na rin dito na ano. Pupunta ka sa TNT, bisang babatiin mo yung kapwa mo, ano, Asian, hindi pala Pilipino, kala mo Pilipino eh, di ba? Kaya ano nang, ano nila dito, nung nasa Winnipeg kami, parang nasuplado naman ng mga taga-Calgary pag bang dinati mo, kabayan.
1: Hindi. So, hindi
3: sumasagot. Chinese pala.
0: Ngayon pala, may police or division or Chinese. Kaya, so, yung marami ako natulungan na sabi ko, tapos nagbubun nun, parang sabi namin, may mga kaibigan din na kami nun na, pwede tayo magano ng flipping. So, ito tumasok. Parang, so, yung sa grupo namin nun, parang sinabi, ikaw may

0: non-capital gain tax.
1: Yeah,
2: that's
1: right.
2: Effective po, yes. Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Yeah, so I'm not sure kung ano yung pinupost dati yung kailangan naka 1 year ka. Mm-hmm. Otherwise, i-consider nila ngayon na flipping.
1: Not sure capital gain na, no? Yeah.
0: Na-propose dati yun, no? Mm-hmm. Pero before, misa nga yung iba, lalo na ibang province, may tinatawag silang assignment. Dahil pataas ang market, bibili sila. Mm-hmm. Di ba tapos? Okay naman siya kagad. Nung nag-start ako ng 2006, pero hindi kagad ako nag-practice kasi tinatapos ko yung schooling ko nun sa, kumakasya ako ng course din, tawag nila ngayon supply chain management.
1: Yeah, that's right. Yeah.
0: Sa purchasing ako nun, kailangan ko yung mga ganong ano nun. So yung kumukuha ako ng course nun, business law, so tinapos ko muna yun ng, hanggang January. So nag-start talaga ako ng full-time is 2007. Mm-hmm. So, medyo malakas yung time na yun, di ba, nung time yeah. Kaya hindi na ako napahinga ng time
3: na yun. Dire-diretso
0: na. Dire-diretso na hanggang sa ano.
3: So, ano yung kwan mo po? Anong pwede mong ipayo sa mga naghahangad na maging realtor? Ano yung pwede mong i-advise sa kanila, i-motivate?
0: Ang sa akin kasi no, nung nag-realtor ako, hindi ako nag-isip ng malaking kita eh.
3: Mm-hmm. Makatulong. Akin,
0: deal by deal, kailangan ma-satisfy ko itong kliyente nito. Mm-hmm. So, hindi ko inisip kung kikita ba ako rito o hindi. Yung time na ano na yun. So, kung maganda yung performance mo or napagkatiwalaan ka ng tao na yun, i-re-repair ka kasi niya. So,
3: word of mouth.
0: Yeah. Kumita ka't hindi, meron kang kasunod na business, yeah. Di ba? Meron sa word of mouth. Yung time na yun, medyo alanganin nga sila sa Pilipino eh. Pero, maganda yung siguro naging ano ko noon, kaya nire-repair ako. Tsaka maganda rin siguro dahil yung iba nakilala ko na galing sa oil and gas, hindi ako i-take advantage nito. So, minsan yung perception or yung credibility mo, nakakatulong din eh. Kaya malaking, huwag mo isipin yung pera, darating yan eh.
1: Yeah, tama.
3: Bonus
0: pero
3: na lang yun.
0: Yung, yeah. Pero yung performance mo doon sa deal mo or sa tao, malalaman nila yung kung committed ka sa kanila o hindi eh.
1: Yung, alam mo yung ano, pangalan na Alex Tumang, so, nakaano na yan eh, parang, parang brand, household name na.
3: Yeah.
1: Oo. Yeah. Sino bang hindi nakakalam kay Alex Tumang?
2: Pwede na ipa-trademark.
3: Trademark, yeah. Pwede mo na ipa-franchise.
1: Attorney, ano masasabi mo dyan?
2: Yeah, diba? Pero...
3: pero pag kailangan mo, sir, ng kuna, dito si attorney natin.
0: Yeah, yung mga...
3: para sa mga new, like mga new customer na new home buyer, ganyan. Uh-huh. Kailangan ng attorney. Andito yung attorney, Reparasyon Diego natin.
0: Attorney, sa ano, real estate din yung ano mo?
2: Apo, yeah, yeah. Okay, and yun maganda. Nga po, isa sa mga magagandang feedback sa akin ng mga clients ko na mga Pilipino, yung sabi nila, ay sana, yeah, sa una pa lang ikaw na yung nakilala ko kasi na-explain sa language natin. So, yun yung difficulty din eh. Yung, kasi nga, lahat naman po tayo, is English is a second language, mm-hmm. Di ba? So, understandable naman na. And ako rin, nag-enjoy ako. Minsan nga, pagka magme-meeting kami, supposedly, within 1 hour lang, nag-extend talaga ng 2 hours dahil talagang makwento tayo eh. Talagang iba yung pag-uusap, parang sobrang malalim. Hindi lang basta na, oh, may transaction ka, tapusin na nito, tapos na. Hindi lang eh, di ba po?
0: Kung susundin mo yung mga seminars, yung mga inspirational lang, yung mga magagaling na speaker, hindi applicable lahat sa Pilipino eh. Kagaya sabi ni attorney, umahaba yung ano mo eh. Sa kanila, time management, kailangan 30 minutes, done. Tapos ka na, done ka na sa ano. No?
2: Yeah,
0: pero sa ating Pilipino, hindi.
2: Yeah, okay. Kasi time is money, money is time. Parang ganon. So.
3: Napaka-importante ng money sa online. Sa atin naman, napaka-importante relationship.
2: Oh, siguro po sa panghuli natin bago tayo magpatrastas would be paano po kayo makokontak ng ating mga listeners.
0: Oh, I can be reached sa email ko. Mm-hmm. homesbyalexander@gmail.com o kaya sa direct line ko 403-650-3215.

0: Siguro bago lang ako umalis, parang advice lang sa ano, sa mga kasi buying and selling kami eh, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa buying, pag bibili kailangan talaga yung ipaghandaan yung credit score, yung mga documents, kailangan ready yung mga documents. Yung lahat ng dokumento niyan, yung mga bank statement, kailangan dyan ano eh, letter of employment,
1: mm-hmm.
0: Bank statement, yung T4, yung notice of assessment, especially pag more than 2 years ka na sa trabaho. Yung bank statements kasi kailangan nila yun dahil doon nila inahanap yung source ng down payment.
1: Mm-hmm.
0: At saka nagmamatch ba yun doon sa sinasabing letter of employment at saka yung sweldong pumapasok mm-hmm. sa
2: statement.
0: Yung pay stub, kasi kailangan nila yung pay stub.
1: Apo.
0: So, pinagmamatch nila yun, ano, kasi may mga cases na rin ng fraud, ano, so, tinitingnan na rin ng banko yan. So, kailangan complete tayo ng documents, mas smooth, mas mabilis.
1: Apo.
0: Kasi minsan, pag hindi kompleto, sinabit mo ito, mamaya mag-ano yung banko, mamaya mag-ahanap na naman, so, lalong tumatagal, minsan nadidelay yung pre-approval.
3: Process.
0: Oo, tumatagal minsan ng proseso.
1: So, do you recommend po ba na before silang mag-contact ng realtor is mag-pre-approve muna sila or mas magandang
0: either way sa akin naman kasi pagka ako yung unang tinawagan nila at least napi-prepare ko yung ano nila mm-hmm. na-explain ko gusto ko kasi makausap ko yung client para mm-hmm. ma-explain ko mula umpisa yung proseso hanggang sa
4: step by step yan.
2: Tama.
0: So at least alam na nila kung mm-hmm. ano yung gagawin
1: eh, hindi po ba parang pag nag-pre-approve ako on my own tapos yeah, instead na, tapos pag tinulungan nyo ako, baka mas matasya yung makuha ko sa inyo, parang ganun.
0: Misa lang kasi pag nalalaman namin yung sitwasyon,
1: mm-hmm.
0: alam namin kung kangino siya.
1: Oh, i-refer.
0: I-refer.
1: Oh, okay.
0: So,
1: that makes sense.
0: Yeah. So at least yung credit history mo, hindi maraming nag-check-check, mm-hmm. no? Yun lang sa akin, ha? Basta kasi sana mayroon mga, dahil sa expose kami sa iba't ibang lending institution, misa mayroon promo pala ito na walang promo ito, no?
2: Mm-hmm.
0: Or mababa pala yung credit ay yung interest ito interest rate ito ngayon kaysa sa
1: opo,
0: so minsan tapos yung sitwasyon mo ganito hindi siya pwede sa ganitong bangko mas angkop ka dito sa so meron kaming ka-partners na iba-ibang mga mortgage broker or mortgage specialist so nai-refer namin sa tamang ano para mas mataas ang maximize. Percentage na or ma-maximize ang ano nila ang pre-approval nila.
4: Okay. All right. Ganda ng mga talakayan.
2: Marami pa tayong pag-uusap.
4: Magpatugtog muna tayo.
0: Iyan ako lang yung sa selling.
4: Sige. Oh, selling yes. Okay. Mamaya tayo magpatugtog. Sige. Selling.
2: Yes.
0: Pag sa selling kasi, lalo na sa Pilipino, di ba? Pag tinanong kami, kuya, magkano yung magiging ano ng bahay namin? So, minsan, tinatawag kaming CMA or yung Comparative Market Analysis. Hmm. Binibigyan namin ng idea or pricing yung ano. Pero kalimitan kasi ang Pilipino ang ano nila yung pinakamataas yan. Kasi ang inaano nila is tatawad pa. Kasi mentalidad natin makatawad yan. So, isa naman.
4: Kwanda natin yung tatak na.
0: Isa naman, above pa doon sa binibigyan naming presyo. Mm-hmm. Kaya doon isa doon nasisira yung ano. Kasi yung mga bibili naman, kung ano yung market value doon kanila bibilin, hindi doon sa mataas eh. So, kailangan pang nag-listing kayo talagang pinaka-importante yung nasa tamang presyo na para mas mabilis ang bentahan. Huwag mo nang isipin pa yung tatawad pa. Pupunta din siya sa tamang presyo. Mas mabilis pa, mas maraming titingin, mas malaking chance ang mabenta mo siya na mas maganda. Kaysa sa, kasi pag nilisting mo siya ng sobrang taas, kakunti mo pupunta. So, para siya tinapay na nawawala yung lasa, nagkakaamag siya, lalo tatagal. Kasi abang tinitingnan nila na, ang tagal na sa market nito, may problema siguro ito, or mataas ang presyo, or may problema. Pero kung nasa tamang presyo siya, mas mabilis siyang mabenta. Huwag mo isipin na may tatawad kasi magpapangita at magpapangita rin kayo sa tamang presyo.
4: Okay.
0: Kasi magtatawad na tayo, tatagal
2: that's pa na. Point, ano?
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Opo,
1: saka,
2: that's a good point.
1: Tsaka prepare mo siya. Ayaw mo rin na natutulog lang yung pera mo doon sa bahay.
0: Mm-hmm. Habang tumatagal din.
1: Wala nagre-rent, walang nakatira.
0: Gumagastos ka ng
2: mortgage yeah.
0: Property tax mo, utilities, insurance, no?
1: Yeah, tama.
0: So, tumatagal lang lalo.
1: So, yung kikitain mo na yon, na-offset din.
0: Yeah, na-offset din. And then, prepare the house. Kailangan malinis siya, maayos siya.
2: Mm-hmm.
0: Yung curb appeal niya, sama-sama yun eh. So, nakakadag... Indirectly, sasabihin ng iba, hindi naman nakaka-apekto, pero napapabilis ang presyo, tsaka pagka kasi nagustuhan na ng tao yung presyo, yun yung priceless eh. Hindi pwede bayaran yung pag nagusto mo yung bahay. Minsan, lalaman ka na sa presyo niyan eh, lalo na kung may kalabang ka.
4: Yeah,
0: makikipagkaasa ka na dahil nagustuhan mo na yung bahay.
2: Mm-hmm.

0: isa sa mga tulong pagtawaran ka na pupunta ka rin sa after 30 days, 20 days.
1: Yeah.
0: Parang tumatagal. Lalo siyang bababa, magre-reduce at magre-reduce ka rin eh.
2: Hindi siya tulad ng kuan alak na habang tumatagal, sumasarap.
0: Kasi magre-reduce ka po sa elevator ng 1 month, 2 months, reduce, sumasama na yung record eh, di ba?
1: Okay.
0: Mas maganda na yun, nasa tamang presyo. Kaya pag nag-listing yung mga... Tama. Plano mag-listing dyan, kailangan nasa tamang presyo.
1: Pag nakita mo, 60 days na to, may problema siguro to.
3: Tama.
2: Parang sa sakyan din, ganun. Pag nagpo-posting ako ng mga sakyan, minsan. Oh. Pag matagal na, dinidelete ko na yan.
0: Mm.
2: Kailangan mong baguhin yung price, gawaan ng matagal na yan.
3: Oo, oh, na nandyan na, no? Nakatenda na.
1: Sinasabi mo na on-air yung technique.
2: Wala tayo, transparent.
1: Dito lang po yan sa Pinoy-Mexico.
2: Okay.
1: Marami kayo matututunan.
3: Ayan, nako, nako.
2: Ano, magbabalik tayo?
3: Kuya Alex, maray po.
1: Thank you.